0: Samantala, binali hari sa dalamay ay marilang malay.
1: YFM, Sibulay sa Jalan.
2: Limpa hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV.
3: YFM Sibu 87.6

dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw pa kita to perindang. Ato ya, ulat-lat! Woo-woo!

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kain. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.